0: 5 hours ago. We are from their official page. News aba no no. Aha. Ipa bebre e comment. The information matter say na no ho mfa no. Mhm. Na no ho mfa no. It was me be 2 months or 3 months ni me nya ni message and I maintain and cancel so I, na me ni mhm. One of the very few mo kan yankopo asem undiluted. One of the very few. See, and I am wondering the kind of preachers are take you over. We are just praying. We are just praying. See, I know a bit harder that, but fear no move him one by one. One by one. We are not here to joke.
1: College in Ria, yet the green is shallow at the white and the two. No, when you send a sassu nest, you need my dad. Hey. Opie word won na ma me yale da won ma me yale da won hwe ma me se ya eno sio na de go won pepa wai mo hu fi no aya mo de wo fi ni be bia mo nam bia na edi machi ma me no hwe ni sei na se no ko fi wa ma bi because anyway na nya ni nyuna na ye mienu
2: da bi o
1: na tro kwa kwa so akase di wa gane won ni na kwa na de
2: awale
1: etu ma wa no tie panyiri pe na nyakopon won kwa kwa firi mu
2: yes
1: na bo sama bo wuram na obo wuram a oba sha obewia na wa kum na wa de ade
2: wa sai
1: enti na nam la tie na baba wa wuti support ren kokko no because obo ni ade die pa nya de ade
2: ebi no
1: kanepa obi wu a posta na ye no wa de fem fam ba won no she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no Emi ensa bako ye call to glory bako ye home call ana bako she obetuali na sa somebody me ensa we can who say ya true obi sambo obi awu ne the poster form ne ya trosro call to glory na mi pa na twabru na ntay yes
2: yes
1: tese ya friend ne munyammu
2: munyammu
1: so bi tete wete na urade de to no wacha
2: yes
1: e ti say din pa no ya friend ne munyammu e ti ntay yes de ko no ne ya trosro
2: call to glory
1: call to glory home call so to say awurade afre no
2: yes
1: if you ankasa na afre no eti ni 728 years no wacha
2: yes
1: eti ano no onyakopon na afre no
2: ai
1: ene a church home call na obetuale so wancha kura no ni 72 70 71 no wacha and the call to glory no 43 years
2: ewom
1: no awu
2: sa
1: 42 ewom 41 no awu obetuale 31 32 33 home call when you are 36 37 now blantia can himself go no bo
2: eh
1: obuani ani dia dia ho blasia blantia ninti ene ba ko bi kra ko fa ba ka bo sia chiro poster no so what a shock
2: what a shock
1: na chese 30 years kra no a blantia na ncha
2: eh asem kasi e
1: chese woni obuani ani dia na wo kwa Proverbs chapter 23 verse 22 chese no se sei
2: ti waja
1: And the Bible says, Tia Waja,
2: on an old
1: one, now
2: one,
1: now one,
2: so Barbara,
1: so one, oh, Mammy Barbara, the
2: moon and
1: me, Mammy,
2: amen.
1: Barbara, let's all Mammy Barbara, and yet,
2: the moon and
1: tell you, Abu, what if you are not a baby?
2: Aye, 50 years go in there.
1: Abu, why a baby? Nenso aburwanye be yo
2: da
1: bi asempa
2: ai
1: enum to fone ka sey wo sey aburwati fi aye moni be ye no di asempa nti na na nyame ato ne nkwa mu wo di asem because aburwane ne miro bia bibi
2: da bi
1: aburwa betum de ne na ato efoma kotena yi ase wonfa ho wo atade a wo sere wo wani nye ho eti aburwa bokos na nyina ja and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
2: e asem o
1: papa ne da so ti ase papa ne ko 18 years wo sie ne mame yensa da and now you sem ne sa wo fo na sie ma
2: sense ba sa
1: ka eme mame
2: ba amen
1: awo fo na sie ma o si tie waja
2: na won na wo ho
1: na ono na wo ho
2: na won na so
1: na o mame so
2: babre wa
1: so babru wa
2: emu na ne mtia
1: e na ye bu ya mame ne ma mtia
2: oh Awra wo sem.
1: Sofu kura tum katra se. Wo o ma me na ye wo.
2: Ye wo.
1: Wo papa na ye wo.
2: Confucius kase pa.
1: Na sofu ke create confucius atu abusuam.
2: Eh.
1: Wo pe nipa nim enimnyam.
2: Sa.
1: Na yen kai wo ko Malachi 2:7. Wo se twa se asofu anu kura nim de.
2: Eh.
1: Na ye pe emre firi na nu. Eti sofu de be firi wo nu mu baba no. Se wo ko 1 Corinthians 14:3. O se de o se nkom no. Won kan koso sem. Any of the teachers say, "Entire nimba."
2: Sir,
1: enti uyo bifo anasa uye sofwa diye befru wenu mubebano. Ose ye diye mama koswo. Edim punti uye bebre nimba. Ne mama nyadi ya ebe kreti confusion atu abusiyom.
2: Debida.
1: No akachiro bise. Ne mama ne papa ne kwasi anozo nim. No akotresi kain. Ebi bad mama ya ba. Because wa koso fo bi odi fo bi o am wa ka kire ne se ne maame ne ne papa ye di ade
2: ene
1: ye no etiso onim na obesere ko na busia fie mu a wo mbe kunu
2: awra wosem
1: na toaso toaso wo hono mame Proverbs 23 22 wasi sei
2: ti waja
1: oti wasi ti waja
2: onna wo
1: wo wo
2: na
1: wona nso
2: ba brewa
1: so ba brewa
2: muna nim ti
1: Lord Jesus 25 wasi sei
2: ma waja na wona enenye
1: ti ba bru sei akora ma waja na wona nenye di ade
2: enye
1: ma brother Uto semla koma o papa dwale ye vie sheni.
2: Eh.
1: O papa lensua o papa to. O papa blo. O mamia bre.
2: Edu
1: ba bi o papa no ye be ma no tum de ne she wachi. Na wo de o mamia tum asia bomu. Wo do ko di sifo bi wa kopa drama. Ena dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya. Wo se fe de ne mamia ye ba yi. Semla kura wo nto bi ma ne mamia da.
2: Davida.
1: Wo sho mamia no papa na wo sham ne sei. Wa sa di sika ne ye masem cholo to rin sa. Bibi contract the stadium din semhu na urade wa edi na made seven nwa me se urade ma wunyi me yesa o maame no papa
2: eh
1: na o maame yesa wo na o hunchire o tese de o maame no papa hunchire wo no na ho na abawu se we nu edia pa o ntia ba pa da
2: de egu no
1: 25 ne se sey
2: ma waja no na nyi
1: nnye nnya ma waja no na ni una wo ma nnye de ade
2: enye
1: uto se mra koma papa dwale ye O ma no papa mfie se ni.
2: Achele ye.
1: Ebe da na obo bless you ye.
2: Davida.
1: Wako shetema. Wako shankrai. O wa bro chire. Shika ba wo. O ye free. O ma no ma me no papa mfie se ni. Bible say, ma waja no na, wo ma ni nya di ade.
2: Enye.
1: Because Bible say oba oba kwasea ma na janro ho.
2: Sa.
1: Oba nya safo ma na jani ji.
2: Sa.
1: O ma me bless you.
2: Bebre kwa.
1: Me dia me bompa e shanke nyankopon pa anke. O ma be ma bia na yem ntim be 1 week. Non ko ko ko nyano non ko toilet so na wo chimna se ne toilet ni bia wo say yes sana ye ma me no mo ble papa papa
2: bebre
1: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba bi fuo num na wo say ato aso aba fufurum na dura so ma fuo num ma brother wo sha no hwe ni yi e ti hwe yesu kristo ko ba wi ase no sa sem we want to antwero
2: davida
1: na moses nso awurade ne mre di kan share ni nsa no moses nso awurade anto antwero
2: e
1: ti yesu kristo na nka sene no matthew 19:19
2: tie
1: tie wo sampa na wo ya blanche ni ababa wa ne ne anope yo sa wi ni mre sha wo tie me ne wo ka mo edwomo abonte so me sick cassette we see the way baby abet ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busani pa kro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
2: eh
1: na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 to sham kashe
2: di wo jana wona ni
1: eti na yesu kristo na kasela ni mu ana yesu kasa 50 60 ni mami
2: sisi no se dan kwa
1: asi dan kwa
2: na hwe
1: na hwe
2: bi ba ba so ese ni se
1: no bi ba yesu we be ka kire ni
2: se
1: o je kire fo e
2: ana ba na menye
1: ade pa ba na menye
2: ne menya dan kwa
1: ne menya dan kwa
2: no se ni se
1: ana yesu ka se
2: ana ndo bi papa ho
1: asa ade na obisa me papa ho asem
2: ba ko pe
1: na ye ade we nkwa na ye
2: na so opese okonkwa mu
1: na yesu ka se so opese okonkwa mu ana o ka se di mlansham no so
2: o se ni se
1: ana ni pa no hu mlansham no no se ni se
2: dia wa hefa
1: yesu mlansham no do so
2: ana yesu se ni se
1: emu dia wa he ana yesu ka se
2: dia se
1: de emlasham na ese
2: eniawu nseya wade
1: nseya wade
2: mokro no
1: emokro no
2: yeda sikrumu
1: iniada sikrumu
2: diwaja no nani
1: diwaja no nani ka emi mame pa
2: amen
1: na odi diwaja no nani no de abeka ho
2: sa
1: na waja homeda no
2: homeda
1: no so na urade ka san ko bi kura to anke yinsi na bo ni ade nku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho minia se ne se wu wade pa ande ahobrase a ba modre paso be fiase
2: abre ho ase
1: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu papa papa papa omo omo bre wo mo ho ase no ko sha dia Ephesians chapter 6 verse 1
2: I use 14 sian chem
1: minia ko soe
2: ema
1: ose bible no se ma
2: muntie ma wo fa ase
1: urade mu ma wo fa ase mu urade mu
2: we na tene
1: na ye na tene o
2: diwaja no na
1: bible say bo sham kashia ma unyakopo pa ko se diwaja no na ni
2: na we ni mlansama
1: na bible say ye ni mlansama
2: dikanya
1: eh Ephesians 12 wo na urade ba se ho to aso wai
2: yene mla samua
1: o sima yene mla samua
2: dikanya
1: dikanya
2: bose wo mu
1: bose ya diade
2: ewo mu
1: bose wo mu ni se u be nyina che
2: na wie wo ye
1: o be wie wo ye
2: how now what
1: is oh lord jesus so person who taught 70 to 80 years no mi na buade bro mase u wo soro dodo wo se yene mla samua dikanya
2: bose wo mu na wie wo ye
1: na e be wie wo ye eti mlatia na maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
2: yes
1: mlatia na maba wa enwie wo mu ye nyina muade
2: na wo na wale sasa
1: no ansha na wotu nyet enyina che na uko Colossians chapter 3 verse 20 ablatia wuti esam no na wotrotro quotation shi no bo madisa wo besua bible no na se wo na wo muade wo fiase abuade
2: sa
1: wo se Colossians 3 verse 20 no se
2: ema
1: o se ma
2: wuti ma wo asam
1: bible ne se wuti ma wo fo asam
2: adie na
1: wo
2: na so radian
1: bible se emra se me so radian ni

0: no
1: sa
0: na ono no ntia sie se wo no wo kwa so le odo sosom bosom ji ono no bakwa babo sa ne de mane nko ka emi ma me pa
1: amen
0: na wo onwa ti sa de be ya wo me ya ware se yani
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: na babo so obi obo ware de ye ja no no ono so ade ade
1: sa wade
0: obi ja de yire na so so ko fa
1: o sa wade ye
0: hallelujah
1: amen
0: abla bema no anase wo ba no nko wale ya wo ya ware se yefo
1: sa
0: so obi jai ne yire na okwa wale foforo dia asa oba no a e free ade otumi wale bema so sa o jai ne yire na okwa wale foforo a oba no tum nemom so omum ye no no we wale we wale na so okwa wale a oba oni ni kru ntama tete na omu kuso omu ka asam no na okwa fa bible so yire ade
1: o sa wade ye
0: what say your dear? Eti Revelation chapter 2 21 to 22 no. Revelation chapter 2 21 to 22. E kai ho. Na fi atwa dwuma die ne so.
1: O say,
0: "Shaka wadi din." O say,
1: "Na mama na bless say.
0: Onyakopo so ama bless say.
1: On fasa kan free na jama mumu.
0: Fasa kira free jama mumu.
1: Na so wan sakira.
0: Wan sakira.
1: Hwe.
0: Hwe.
1: Medimeto empaso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible no, bone awurade de ombeto mpaso judgment day. No wa hwew eya ware sey for ne adwamanfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade tie awurade, ompesa ware jaye beba, emofra ni tie o. Because adani eja no, awurade de nkola na mamu no. Mu na wo se motete akra na akra be ye obesuro awurade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu ko Proverbs 22 verse 6. Die ntira awurade mpa ware jaye no. Proverbs chapter 22 verses mebusham
1: chabafone kwaya mfaso
0: it was say enani eja no mono monkira bofra kwaya onya dia na ware sey yeba mumo beda akira kora no kwai
1: dabi
0: etu hwe nkwara aye stubborn nyina awari jaye na mankwara aye stubborn
1: sa
0: nkwara street children sa ban nyina fira ware jaye
1: sa
0: papa ndi mame ni jaye dadadada
1: kwani
0: ya mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu
1: so ja me dia
0: wono oba ni jaya
1: enkura no so ene me hwe
0: o kupo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni jaya wa mane nko ni ba bi nkwala ni ye wo dia
1: e wo dia
0: urade be shira wo papa papa sa brandie wo yire ja wo no okọ no wa fa wo mana wo hwe won shanka wo papa papa
1: amen
0: wo se kira bo fra kwa ye won fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: won fire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osoli no onum no oba obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ni tam ye de hwe nkwala man kwala ye stubborn
1: sa
0: cheke urade din
1: amen
0: ate eti oba ene ba ma kira ba fra kwa ho fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: onfire
0: ene o kristo hwe ok je first peter nma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala le de ene mato aso
1: sa peter o medika ne nyansa ose oyire no mobra pa
0: babo se eyire no mobra pa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: momre mo asema mo ara
0: hallelujah
1: amen
0: awurade mpa ware se to se eyire no momble mo asema mo amu kununum
1: sa
0: to aso e
1: na se bi no ntia asema no so a
0: na se obi antie nyankopa asema
1: no wa fa oyire ma abara papa papa
0: ni ba woti fie mu no ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie ese se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade ye no sitie na ye kon do awade e
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: ene de Christopher ma pa wa de efie bi mpa obitum kasa so mase ne ne yiri nti menwale da
1: menkwa sore da
0: tu aso yi
1: wa se se obehwe ma bra ba
0: ehotie so obehwe ma bra ba ehotie so
1: ewo suro mu
0: ewo suro mu
1: na mo mo ma hyade nya hunama ni nya
0: mo ma ma hyade nya hunama ni de
1: mesawo
0: mesawo
1: sika hye
0: sika hye
1: na ntade so
0: empatia ne dressing dressing emfa ba wa de ne nkosi hwe tu aso yi
1: ne mo ma ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu
0: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akota tie ti woda so firi bi gum ade kwa na ji no wiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontoma less by 1.2 na ne kunu na mape bo sie kotua nkola school fees osimo mamo ma sesede
1: enya hunama ne die
0: enya hunama ne die to aso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: eyeko
0: o kristo ni ba ma o dressing nya simple
1: simple
0: to aso e
1: na se na san hu sesie nam ne boye din
0: san hu sesie no ena ne bo odin de o de o hye ne fofofo wo ha no awurade wo hu ne sye ne bo odin
1: ne kata hu
0: ne na se de o hye ne bo odin na wo hu no awurade wo hu sye ne bo ofo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: enti nsye de

0: se yin ti men fa ye ho ye ho ye bone ni ye mfum so nche che ye ho a e ye problem ishan ke urade
1: amen
0: ti o de cha na wo ma wani so ye de e da ho
1: ukasem
0: oso hu se de obesi ni nipa bia nante so bi nya wo na so de duro begu waduani mu a ene me nya aka
1: ukule
0: nemu uma wani da ho e wo se ni mpa no na mo wuma sa ni mpa no meye wo tamfo ameye sentidua ensi wani
1: god bless you
0: ishanke urade
1: amen
0: ti bible se mu hu se de mu besi abua obia
2: Nacha jaya de nipa befumu.
0: Nacha sa ede ye nipa befumu. Ede ya swa.
2: Uso befumu obi.
0: Uso befumu obi.
1: Uye nipa.
0: Inti sebi ye. Enano pe uwa rena mnadu mpisho. Na uboni ya udina nula yuna wankunu wa shonsu no diye nedi ya che wono. Sana uso se uso uso uhuse. Uso di.
2: Umyandi ya
0: mechi. Nipa bi fumu so obe che wono. Dalete si biti muwa diwe jumem. Ishake urade
1: amen
0: headmaster sibiti mo odene wa adwuma mu said you be say yi nipa na jina aso abona to hodada
1: we can be minimum
0: e binim kokogbo ishake urade
1: amen
0: tienie pa bible na da hono so yi bone mi ensa na se yi bone fa che firi mu a enye yi
1: no kasem
0: this dive follow urade ka kire wo musa ekone nya wo muko
1: yes
0: eti wo munye ko
1: mfama urade
0: na urade be ko e di ade
1: ama wo
0: je brevi na david ade ama yakopo shira david ma no kwatente ho asem na no peye be ka kire wo no shira no ma odi saul sunkonim e bidru wo bunni di bible no be ka kire wo because okwa Exodus chapter 14 13 to 14 na okansem bi
2: Exodus chapter 14 verse 13
0: to 14
2: wase na Moses kache o man no se
0: na Moses kache na o man no se
2: munsuro
0: munsuro
2: munyina pintin
0: munyina pintin
2: munhwa awade nkwaje
0: a munhwa awade nkwaje
2: a ode bechira mo ne
0: ode bechira mo ne
2: na mezifo mu o ne
0: na mezifo mu o ne
2: kuni wo da bela da bio
0: wo da bela da bio
2: awade bekwa ma mo
0: awade bekwa ma mo
2: amode munyeko
0: na mo de amonya de en
1: munyeko
0: eti so hu ntokwa kwa awade nko bi ma wo
1: no kasem
0: sa wotafo pamu wo ha wajijo ifia wutim anyo no tia lad bill no no tia wata bill
1: nanso
0: upia no sha wo ba no sha wo ishanke urade
1: amen
0: babu ne se enyi akono nya de enko je urade ka se mizrifo wo wo mu nei
2: mu wo
0: a wo mu ya tamfo a
1: mu solitia mu
0: wo mu solitia israfo yi
1: mu nyiko
0: wo mu nyekom
1: mu hwe urade
0: na urade ne ba kwae de en
1: amam
0: eti ese obi a se ojai obi a wata ne obi a waji ne obi a han no oja sha ni panu mu nyankopo
1: na kwasem
0: oplo na se uye bitua ne ka
1: ko fase kan ya
0: watu asensene no
1: kwasem
0: because o nyankopo aketue mu odu
1: sha ni pade
0: e se ni pade ni pade de na adbeye se ifi a otim ebi a ukoye ebi a ukoye ebi a baaye wo magaya ma onuo ma bi afọ
1: onye ma nsi ato guso
0: isu bi ato aide
1: aguso
0: aguso ishage urade
1: amen
0: ana wo so da foforo bi so ata ne de ana wo so gaya ma isu to ye de
1: aguso
0: shake tia wi enya ke tia bi a
1: dabe dabe dabe dabe
0: nemu sensuo toguso wote yeso na ndipa de ne fom to awiam na nsuo to na se wiya e ya ketua kese pa na ode amano
1: yes
0: bible no bechirew nti urade se wode munye ko
1: amon hwe urade nkwaje
0: na mo hwe urade nkwaje
1: na mezim fom mo
0: mezim fom ho
1: ho de bia
0: se wota fubi jijiwa wode ye ko
1: ta ma urade
0: because Exodus chapter 23 verse 4 to 5 no Bible ne kan se mi
2: Exodus chapter 23
0: verse 4 to 5
2: verse 4 to 5
0: o kan sai
2: so ko to tamfo na ntwie
0: se o ko to tamfo na ntwie
2: ana se na furu mu
0: na furu mu
2: so afun kwan ya
0: so afun kwan ya
2: fa ne bre no
0: fa ne bre no
2: se hu de okiri wo
0: so hu de okiri wo
2: afunu mu
0: afunu mu
2: so shade so
0: sia
2: se ye na wa mo no
0: se ye na wa mo no
2: sana na one ne nsare no
0: se sai ni pa ne na ntwie no na yamwa no fa ne ye de
2: ebre no
1: sa mo dwuma tamfo

amu bisa ne se huye mo boy ba na yesu bisa won se mo jidi se metumi ayewe hi amu bua ne se ani owu re ye jidi se wo be mi aye ena yesu tini ne sa o de kan won ni chira won se ha sani amu jidi dia no mu jidi anyi mo nkwa enye sa ma mo mesia hwa no hu na dia amno mu hwa hey adia chisumpo